0: Maria Wimwaro FM. Tutezu tukanagia.
1: Mundu mukava na ngari nogure ngari njaro na mworo towe gutonge no endire ya gwata mutino ikiaga ithogo ukambiriria kuruma karo kiirira go kiyora yesiori ogiso kagiria ava itanga alierie kumonia kadhinoa kure ando arume matura gama angangaga matura ya magambo masi amba dire ige kuruka make wata giatene ya kama oma madhoko oraga mudhuri toyo newe wa oragu atiriri rukuru rururu tete nako anga ugikirani ando amenyaga.

0: Muaro FM. Apa tu nuwa muago muderi? Ive vinya na wewe muivoko daria rimbo ndumari.
1: Siugo isoni ni tizeni nwambu kia Ezekieli mirongo edatu na mugwanja iragerie gutoni ondumwe ati angekora kwina ondwe kikaka muturire wa mundu ni ati muthikiri wako wana vindirio uturete na riera wana vindirio kinyeta muthia wana vindirio mundu maku matarathie wega wana vindirio tena kaunduti karike kanini kangetuma ukira na ogose ngai ngai nu arakwira ati muthenyo munthe ati ni agutweka wagukuva moyo ni agugwikira mivevu na nu gutweka wagutura moyo mwathani agoswe gutira makania umagarete vega natia gutira makanio simpire tweri marega natia gutira makanio viketo ndumarega natia kiavatani atirire ati nie ngai mwathani waku ni ngugwikira mivevu na ni ugutwika wa gutura moyo kugo kirigiro kiratwira kya muthenyo munthi ni ati ngai ndaratu tiganiria ngai ndarare katurira ndumare ngai ndarare katukuneko ni muthetu tweri mari ngai ndarare katumagara nginyagia tuore arauga ni agutucokeria mivevu na tune togotora mwathani agoswe
0: wali kya kwiva vinya na mwivoko ndari ya rwimbo ndumari avumitambori ya we Muaro FM. We Muaro FM mutambo namba imuve kumemerekia na kiembu madha mirongo iri na mana wa muthenya. We Muaro FM itambite kutamba mitambo ya 93.0 FM.

0: Kawe Mwaro FM.
1: We Mwaro FM. Ivatete mbato mbangire diyo.
2: Muzie monene, utesa wane idhonjo. Idhonjo ni negene narireta wane mbuka niriroru menaka na ngusa guso nye kataka dekandwa erika na makiria. Tene, andu mamu siume matura gira ambara magisirira mikombo ya migunda kanotonga. Maka mena na matadhu ire guikana nae. Dumueno yera kwa andu mamu siume mekare menda nete. Nalire kwa agia ngura ni kataka tiri kao makara niria na kuigusana. Tondo muzie monene. Utesa wane donjo.

0: Kaundokani. Ni umane kaundokani ni mwadikereria. Tarambia kimi yegete kututane mapurusha. Bari angai ni tuwe sini kaundokani ini. It doesn't matter. Vareto ni mudanyo munde na vareto reguwa tone. Kine kina makani ya ni vareto kodi kimi yegeke mwadikereria. Ngono reguwa uwa.
1: Bukwira na wikore.
0: Na wikore ma.
1: Nimbese ni mwinu nyemba nyingi.
0: Aha.

0: The Public Service Superannuation Fund PSSF ni muvango wa pension kwa arimu, mavida voridhi, mavida anjera, mavida a NYS na rutiwira adhrikari. PSSF ni rutaneritia kugitera rusuru wa makiri ya mandu arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gisunje kia muwanja na nudhu vaigana na yodhrikari ya karuta gisunje kia kumina idano vaigana kia musara wao. Nego kumatedri ya gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba, runo rumiriri ya maruta maku ma pension na statement mention the kuvito kirapoto ya member neo mss.pssf.go.ke kana kuvito kira app ya PSSF pension app. Egitera retirement ya kuna rusi ruari ya wendete na njira gweka update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF, empowering futures. Kiuho kiangai gituraga na vinya na nikio gitongora gia area metekitie.
1: Kiugo gia kungai gituraga na hinya.
0: Mandiko matuiraga watu rea ndo warige nyonda gira manje. Uguwe ni guungoro sieto nyonde rete ngai. Uwenda muturire wakubude emenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri.
2: Tutora ne na we.
0: Nareu modhikeria wa mudhenya wa Jumatatu nginyegia njuma na mugwanja nginyegia dhakenda siya mudhenya nitana gira na Karemi Magi aka Totola Embu
3: nera kenera ngai neto ndo wago tonia mabinda mama nga mukenera neto ndo wago yetekira gututuwa matigari make nga mukenera neto ndo wago kura mudhikeria neto wago tago semania mudhenya wenge muradhime mande kumaturiri kanagia tere mudhikeria uyo nigu mudhenya urianga ya turadhimera neto wago nigu kenera nato kenere waringi

emekabotani ombete kamgengere gya boss de yese muthikene ni gucokirie ngatho cia munyo ndo okoro gwatanite na nyikuma bindeva ndi mathama athakenda tukivinga vinga ngatho cia mwanya yeze tugerusi no munyo muthikire wetu mitambe ya tutops mivote ni wamare.

0: Paro FM tukiarĩrĩria marĩa mabiũvĩtie turo kuma miena na miena.
1: Mũthikĩrĩria, niĩ na ngũkeithia na ngũnyite ũgeni Kĩvũĩ Kĩomothe ava nĩ mĩtambũrĩ mĩvũtani ya Bomore FM tũkore tũkĩvuva kĩmvuani twarĩrĩria marĩa mabiũvĩtie turo nĩ ũkambĩ ta mwendo wa Gĩtonga. Na mũthikĩrĩria tũrĩ wĩse nĩ gũkoretwe kĩna wagagu macukuru-rĩ varĩa macukuru mengĩ makoretwe makĩrekereria ciana ikorwo ikĩinũka ciingĩ igakorwo ikĩgoma na ciingĩ igakorwo igĩka maũndũ magatiga athara nene. Ndeto ĩno ya wagagu macukuru-rĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩarĩria Kĩvũĩ Kĩomothe na nĩna mũgeni ũrĩa ngwenda akorwo agĩgũkeithia akwĩre rĩtwa rĩake na ũrĩa arutaga tũkĩnatonya ndereti-rĩ yetũ.
2: Nĩ wega mũno, niĩ njĩtagwo John Mogo na ndĩ mũrũgamĩrĩri wa organization ĩtagwo Mizizi Elimu Africa gũkũ Nairobi, na wĩra witũ nĩ wa gwĩka research ya gĩthomo thĩinĩ wa mathukuru mothe thĩinĩ wa Kenya na East Africa, na nĩ ũndũ wa kwagĩrithia nĩgetha tũkona maũndũ marĩa mekũ thĩinĩ wa quality ya gĩthomo marĩa twagĩrĩirwo nĩ twĩke, na tũgatwara recommendation kwĩ TSC, kwĩ thirikari, na macio nĩmo twĩkaga.
1: Thengi mũno Mugo, na nĩ tuonete kavindarĩ gaka maũndũ cukuru-rĩ ti mega. Ciana igakorwo ikĩgoma, gũgakorwo kwĩna wagagu, arimũ anene magakorwo ngĩgĩ makĩrekeria ciana ikorwo ikĩinũka mĩciĩ ĩrĩ gwa kavinda. Kũringana nawe Mugo, nĩ ndũĩ kĩracũngĩrĩria wagagu na thagathaga ĩno thĩinĩ wa macukuru metũ?
2: Mbere no njuge nĩ pole nĩ ũndũ wa aciari arĩa makoretwo mena thĩna, ciana ciao nĩ tuonire kũrĩa Gilgil, ciana nginya cigakua cigacinĩrwo thĩinĩ wa madomitory. Nĩ gũkoretwo kwĩna gĩthagathago kĩu thĩinĩ wa bũrũri. Gũkinyĩra ũmũthĩ nĩ tuonete hakuhĩ ha macukuru 40 nĩ mahingĩte, na nĩ tũĩ ona wiki ĩno kwĩna ingĩ mũno megũthiĩ na mbere na kũhinga. Na njuge maũndũ matatũ tu. Mbere thukuru, maũndũ marĩa tũrona ma mũgomo na kĩ thukuru, gũtirĩ kĩndũ ĩvumbuaga kana ĩgethondekera maũndũ macio. No mo tũrona ona gũkũ bũrũri-inĩ witũ maũndũ ma mĩgomo na kĩ ciana icio nĩ monaga ũrĩa tũreka maũndũ na gũkũ nja. Kwoguo maũndũ ma mĩgomo ti maũndũ merũ. Thukuru itũ ire cigomagwo, niĩ ndathire thukuru mĩaka-inĩ ya 1989 nginya 1992 no twagomaga. Kĩndũ gĩa kerĩ njuge, solution ciothe kana maũthuthuria marĩa mekĩtwo nĩ quality assurance, nĩ mbunge, nĩ thomete ripoti ciothe iria ciandĩkĩtwo kuma 2016, na no ngwĩre atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ mekwo nĩ moĩkaine. No quality assurance ĩrĩa twĩnayo, mathiaga thukuru mageka ũthuthuria wao makandĩka report, no report icio itingĩhota kũimplementwo nĩ tondũ quality assurance ĩra report gwĩ PS, na PS ũcio nowe mũrũgamĩrĩri wa mathukuru. Nĩ tugĩte atĩ korwo quality assurance no ĩkorwo nja wa ministry, nĩgetha makoragwo nĩmo marathiĩ thukuru iria overcrowded, iria mataranyita standards, magakorwo makĩmenya ũrĩa magwĩka. Kĩndũ gĩa gatatũ, thukuru nĩ ikoretwo na thĩna mũno. Mbeca iria cikoragwo thĩinĩ wa budget iria cikinyaga thĩinĩ wa thukuru thutha wa mwaka nĩ kĩndũ nuthu tu. Ũkaigua atĩ 22,000 per mwana nĩcio ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo igĩthiĩ thukuru. Mwaka ũgĩthira magakorwo manyitĩte tu 6,000 na nĩ nuthu ya mbeca icio. Thukuru cigakorwo ciĩna thĩna mũno. Tũkiuga atĩ ona no magĩrithie dormitory, manengere ciana irio njega, ũgakora maũndũ macio matigĩka tondũ nĩtugĩte fees itikongererwo. Thirikari na mo 22,000 itirakinya thukuru. Na kĩndũ kĩa mũico, andũ atongoria arĩa mekwo principal na BOM matirathikĩrĩria ciana. Nĩ tũĩ ciana ici nginya mĩciĩ gwitũ, niĩ ndĩna ciana nene cia NGO, no nginya mũikare thĩ mũkaranĩria. No wathiĩ thukuru nĩ ũgakora principal na arutani matiranyitanĩra, arutani na ciana matiranyitanĩra, ciana ici itirathikĩrĩrio. Korwo no gũkoragwo na barazas, ciana ici cigacemanagia every Friday me maiki, makandĩka maũndũ marĩa marona matarĩ mega, makareho staff meeting Monday, atongoria a thukuru nao, you know, prefect magoka magacemania na arutani, ugithikiriria ciana no ukoro ati ona no ma understand situation yere mwena yo ati tutingivota kukumunengere migate kana nyama tondu ici ni cio mbeca ire tuneto mugate umago budget twihia no no ugakora ciana ona matiwe mbeca kana ni ciokire ciokire cigana deficit ire ciekuo maundu macio koro principle no makoro magithikiriria ciana na makimarehe hakuhi maundu maya ni tumame gomo na miaki no mathiithi
1: na mugo ino nagwa wakirudegi kurita assurance na inauka kuromirira mutinira turiga gukura tuna gukura mwana wa school ya reto tumishi mwana wa gilgil na siana nyingi ni sia kurudegi kuna adhara nene ya kuregi songiridwa watu kigeze wetu nete mwandu meki kurita assurance makiri mwuru maskuru de metu na tunia kungi agisi ya mimwe ikuruga ikimama vando dogu karutere kanjira kabindu ya kange ima mwandu mwandu mwandu tanambiru gukura makiongirira pressure wese na sieto mwana umete musi mwega wene ndo siyunda lakini barara adhiku mwana maskurure tevega kana umete musi mwega urarewa indombega na wate maskurure tiugo waka mwandu meki kurita assurance na mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mwandu mw
2: kindu kia mbere urakora ati mathukuru macio rumwire yagirirwo ni ikorwo na itanda ithathatu ina itanda 12 kwi nginya triple deckers kwi mwana withi mwana wi gatagati mwana wi guku iguru ati bandu bau bangi mirogo ati matingimenya ona me kurira ku thukuru ici nyingi ukoraga ona riria meta mucemani wa aciari aciari matire mathie matwaro ndomu icio mone mwana wake akomako kogwo BOMs na nani sio board of management niwega muno muciari akoro akinyita ta stakeholder munene riria mwacemania twaragia aciari round mone mwana thomagira guku grounding mone urebia na nigetha ona mugicemania aciari ni mekugaca ithwi ni tukwirutira tuongerere dormitory imwe kana nie ndina contact ici ni tugwika ona uu no ugakora ati aciari mati gucicagwo na maundu maria marekeka thiini wa thukuru tene ni twakoragwo na visiting day thiini wa macukuru ni wakoragwo na midterms riu visiting day ni ciarutirwo thukuru ciabianire tari prison ati mwana atonya ndukaria na muciari ona muciari angikorwo tariu tuge nie ndi wa Nairobi na mwana wakwa athomagira Kangaru na ni ndiroka Embu kukuruta wira njuge ni ngwenda kuona mwana wakwa ndingitikirio tondu ngwirwo ati weterera midterm riu thukuru ciabianire tari njera ciana itirathikiririo korwo thukuru no icoke kiundu ati mwana enda kwaria na muciari kwina mwarimu uria athia kuona kwina thimu angivota kwaraniria na muciari amwire ndina thina uyu riu thukuru ciatuikire tari prison na nikio turona nginya pressure anxiety ni cingivite muno ona tungiandika psychologist kuratuika ati gutuike na gukorwo na counseling ona ungiandika counseling ikomi na muciari mwana uyu ni wamurutire kwi muciari ndangivota kwaria na mwana wake kana amwone maundu maya ni matingithia na mbere na gucuvika
1: na tukithia na mbere mukorwo na ngoro ingienda tukorwo tukiriria kindu gitureta pressure kana iria gukanyiriria ciana ikorwo ni ireka wega macukuru-ri no korwo ni undu uratuma gukorwo kwina wagagu macukuru-ri tondu mutaratara mucio wa kithomo wambiriria guku bururi-ri ni wendaga gukorwo ukithiria pressure iria yaukaga ati ngigi mwana athii cukuru fulani akorwo agika wega no ati nitugukire na cukuru tugicita cluster 1 cluster 2 cluster 3 na mwaka uyu ciana cia mbere igitonya thiini wa senior school yatonya ringi wa aciari makienda ciana cia thii cukuru fulani ino pressure no korwo ni tuturekirira ciana cietu ikathii cukuru ikakorwo ikinda wagagu
2: kwina ripoti nyingi muno ciandikitwo thiini wa migo kuhusu migomo ino na kindu kia mbere kiria ciana ciugaga ni pressure na anxiety tamu ino ya keri ni tui ni ekoragwo na maundu maingi muno ma mithako ma mivira niyo tamu ira ndaihu muno na kwina mocks ni ciarutirwo no ciekagwo so ugakora pressure ya ciana ni ra build muno ni maretigira igeranio ni nyingi kwi opena anga after mweri kwina ki so pressure ici no cibote kunyibikia korwo mbere uria curriculum yandikitwo mbere korwo no tukorwo ati after every 1 month either kwina visiting kana kwina midterm ciana cigathiä na no ikorwo optional tondu tugaga ati aciari angä atä nä mauganga nä gukorwo anga very expensive kunengeranga mwana tigiti maita merä thä-inä wa tam ukirora rĩu marĩthi marĩa aciari mekũrevant nĩ tondũ nĩ maracinire ndomu kana nĩ maracinire kĩrathi, it's more than tigiti ũrĩa ũngĩnengere mwana. Plus korwo no ĩkorwo optional tondũ ti aciari othe mavinyĩrĩrĩkĩte atĩ ndangĩona fair. Ta rĩu ũngĩrora thukuru ya Kangaro ĩ taũni-inĩ, aciari magĩũka thoko, magĩũka mawabici ma kaunti, magĩka kĩ, marahĩtũkĩra thukuru ĩyo bau nja, no mwana waku ekũu thĩinĩ ndũngĩmwona. So korwo maũndũ maya no mathuthurio mũno, pressure ici no ihote kũnyiba. Maũndũ mangĩ namo marathiĩ na mbere nĩ maũndũ ma ta rĩu cukuru nyingĩ nĩ ikũbingwo this week tondũ nĩ maraigua atĩ thukuru na neighbor yao nĩ ĩrabingire. Makoria ithuĩ nĩ ithuĩ twatigwo rĩ, tũgũkorwo ta tũrambe tũrĩ our

0: Aseciro ege seso eh.
1: Ogo ne kuweta wakwezi za na mogoko.
0: Okay, thank you. Mudhikiria thainya ne aronga ma. Yatigari encha ne vukura. Na neo na draw. Nishialika ukwere kera. Imagine draw emwe mudhikiria mahawe mwaro. Ega na lemwe makinyere tone ngiri. Ya draw. Rakini kule kaundonera akwera. Nega thangiri ino karwage kukinyera. Nwanginyoko roche za cheze eteno vungulie mudhako. Nwanginyo divare vasta a 779 ash. Akorando dhulete mutamba dhura. We mwaro FM tole namba ekomi. Aha. Nangwera gende shion thiongi thiokiona rendu ili anenga nirafau siyaro ya media services. We mwaro ndevo. Ura divare vande ketua mo. Vare namba inyanya. Ukena kiriki vuka na ukena vivinya. Wavivinya we mwaro nukone kiumere namba ekomi. Ukena ndeke ekomi ukena toma. No atomora toro vale kuva a chesa box ne yambere kogwa ndike muoke na toma no akinya vale vagucagura kivogisi sagura kivogisi kire orenda ukinekira mpesa pini yako no kenetera draw kana ukirwa congratulations no asinda bia tova mwe kuthaka itare mote kweganu thaka ringi na ringi na ringi no ndundura thingirirwa thaka maita menge wa maroge kanda anigetha angioka na vugu wasa thimo osiakuria no rukwa kinyirore draw okorwe omo taranirie nangerwa nina nyivirua namba rune erwa ndo mirongo enana nira vetu ega nune mirongo enana ngero kataka teka thainya na thainya na nuthu nerwa 8 persons nemome okoro maiki nyirwa ni draw ya ngiri rute egana maume ngegana nimere congratulations mbiyo mwono na igeteka dhimole sienyu aha. Nundi ya korwa nuthi na vuge katawe rieto rya kuri nguo kwa guo kuri gwata ni kuthi kuo guo aha na kuri kando ni rakwira tiga ngwe ire siri ni siria management ya cheza cheza ne mamire no atene nyoma mamire tarunu ene na kwira tha inya na ndaika 33 andu 88 ni meokora magikinyira ni ndro ya ngiri mara meokora magitha kame mambere namba hiyo sa gogo kwa kwe korora dhaino ni dhainya ndaike mwe ambiri ya kuigiri ratene ni gathatu ikinye ndaike kumi na idhano ndaike kumi na idhano ndaike kumi na idhano kevao tukora tothiriria madhavu mautene nondo peaking iyo roswara domnere kana rieto lea kulevo nengeri kianjaro kwa kikavole rieto lea kunua nerevo mimi nimekuibia siri sasa usiseme sija kuambia kwa mwana mekora maigiri ratene mono mono karoligi ne karagusio kwa mbiriria mwenosio. Aya, koromo taranidia. Kole umwe, wa Kenya mirongwe nana. Na mono mono mudhikiriwe mwaro FM. Marame koroma hiki jona ni draw ya siringi ngiri. Kataka teka thaino. Na thainya na anudhu. 8 persons. Toka nava asirari ya Rigathi wa Gachagua. Orwale deputy president. Sireo tondone atua na ero arutiruwa KOVC kana arutiruwa la kwa gerere. Mawatho kana ivoto shia Rigathi wa Gachagua ni shia gara liroe. Na ike yutumia koroa kana seneti eroa ekoroe eke moleva siringie moe moe milioni mirongwe tano. Kwa lindwe seneti ekire kufagora Gachagua ugua the parliament kana the national assembly mataneka. Kwa ni walifanya nini? Mwumo ndake ndae komi, Raisi William Ruto ne wadhingatire wadhwake katiba kukoro wake dhura deputy president wa Kavindagaka Professor Kithole Kindiki na ukoreo visire utiva ndo wadhimo garo na katiba. Oshio no taoliwa egoti. Tova mwe? Na hiko nera kuria terere mwadhe nyo amonde. Tondo maume rame goti ni maungu mauma. Orona kuri ndo mwanena mwono ogo senchi age siyasa kwa mbedi andake keno kodhina mbere. Halo.
2: Jawe.
0: Ni mwaro.
2: Lewe. Rosiane masate oraria nake kuma na huko mbali.
0: Karibu, karibu.
2: Kote tanja nzi huko. Tuwa nangi nato bikereri ya mugambo wa mudhuri usio.
0: Wakashagua.
2: Wakashagua nangi nato mudhikereri.
0: Kogu kuga noa ngadhoro negoti, gotira inainia, gotira dhokia, kana gotiva ndo ira watanea na muzimamo wako.
2: Utina vando njageno ando alere. Mwondoyo ni arunga magana mwana inji wa kawainda. Na netuwezi niyeze kuwalia. na rĩrĩa maetha mwana mũtongori wa bũrũri nĩtwegucaga nĩwamũng'aĩragia mũno
0: ii
2: no rĩu ũyũ agĩkua thaĩ noke nĩ yecica yecica
0: yakwaramena mũtongoria wa kwĩnyua mauti Kenya East
2: ũcio ndaĩ na thĩ mũndũ ũrĩa aĩ na thĩ nĩkacagua
0: kũratuĩkĩka atĩrĩrĩ kahũa nĩ keru kũrĩa embu merũ tharaka na merũ kahũa nĩ keru nondũĩ tũtũrĩte tũcapotete mwena wa mauti Kenya West ũkũgacagua ararĩ kabinda karaca we ndũraigua ĩrugarĩ wa matunda we
2: niĩ ndiraigua ĩrugarĩ wa matunda njagĩ tondũ niĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ mũrĩmu wa mĩraa
0: ii
2: na ndianegua kĩndikia kĩarĩrĩria mũgũka
0: wana nĩ mũthenya ũmwe
2: ndianegua gĩũcapota rĩu niĩ nĩ gĩtũmi ũreguo ngiuga gacagua gacagua ĩna cinene mũno na nĩ wega kwathiĩ ũguo
0: nĩgetha
2: mahote kũrũngamia opposition mũndũ ũmwe mũtheri
0: wewe tĩ ũrauga nĩ wega ũguo kwathiĩ
2: ĩ ni tondũ rĩu gacagua kũngĩatuĩka no avotana wanake 2027 angĩgakorwo akĩenda gĩtĩ
0: na tũtiga ngũrie nĩkĩ gĩtũmi ũreciria igoti rĩtinarori ũguo ũraroria makorwo makiuga gacagua arutirwo mũgarũ na watho nĩgetha akorwo akĩgaũra kura cia mauti Kenya aigwate itikathi kũndũ kwĩngĩ
2: onako maratũroreria macirae twĩta baraihi
0: kabũthikĩrigua wĩ mwarwara mũkire na rũ ũmũthĩ mũthikĩria arambĩra atĩ ũguo manjanji macira macira ta andũ ikũmi wana mũno akora kamaravũthia kĩũthĩ aia niĩ ndirecirĩtie ũguo nĩguo arauga nĩ wake nĩguo manjanji makorwo makĩruta cira ĩyo nondũ rĩu nĩndĩmaũmia kĩũthĩ nondũ mangĩauga gacagua arutirwe na njĩra ĩtagĩrĩre no akorwo nĩngĩauga no kũrũnga moraici na rĩu ndeto ĩyo nĩngĩathũkia kĩũthĩ aia ana halo nĩ mwaro
3: kĩrũrĩte kuma mũgũ
0: karibu mũvũ kwathi atĩa
3: mũvũ no akwarwo kĩrũrĩ no akwarwo angĩbũthi rĩu
0: kũringana na maumĩrĩro ese yaku nĩ ĩrĩkũ ũngiuga atĩa
3: maumĩrĩra mau kangwĩra angĩbũthi niĩ nĩ nguona kũrĩa kũrathiĩ
0: ĩĩ
3: no kuga mũndũ ũcio atĩ mamũrĩhe mirioni 50 ũtekũmi kwa metho kũmi kwa metho ami kwa metho kũtha ũrĩa mũndũ amĩkagwo na gĩtambara
0: ĩĩ
3: icio kwathĩngwa athĩngwa kũbĩngwa nĩguo akire
0: ũreciria nĩ ũgũkira
3: ai gacagua ndangĩkira
0: wananengerwo mirioni 50 nĩ mana
3: wananengerwo mirioni 50 gacagua anaĩkuo ũrĩa kwĩngĩ rĩu spring rĩu
0: aia wona kĩvoto kĩathingatĩrĩrwo nondũ rĩu tũciacarĩ
3: ai kĩvoto gĩaka kĩgũre kĩathingatwa ũgacagua abĩngwa tu kũbĩngwa mana kũmũbĩnga nĩguo akire ciaca ciake ithire gacagua na karũgame 2027 tondũ wona gacagua akatĩ abauru bau ai ũrĩa no ũkuiga mũndũ ũrĩa angĩ 2027
0: rakini watuĩkĩkaga ona arutwo nĩ senate na parliament inĩ ngĩa the national assembly watuĩkĩka atĩ na ekara ciumia ithatũ akĩnariganĩra rakini no tũrona ũmũthĩ no araũkĩrĩria kĩongo tu
3: ai gacagua ndangĩriganĩra seneta wana mũndũ ũcio ngĩtĩkomangĩganĩrwa na ũcio wĩkuo rĩu ũcio agacire gĩtĩ gĩake ai angĩcokwa gĩtĩrĩ kĩu gĩake gacagua
0: tigangũrie kĩũria kĩngĩ
3: ũria
0: nĩkĩ raici William Ruto evokete angĩkorwo nĩwĩcĩ wega profesa kĩthũre kĩndĩki ndangĩmũretere kura ngiri kana nĩcio mirioni 4 icio gacagua amũretere
3: na kwĩrwa na gatuĩka atĩ ũcio nĩkĩo kũrũthĩra president kambĩini rĩu vai mauti Kenya wanekĩkomanĩra wa east na ĩno yake akuga
0: east na west
3: east na west ũrĩa ndangĩona kura ndangĩona mirioni na ĩmwe
0: waguo ũguo nĩ kĩno kũrĩa deputy president thainu aumĩte na kũru kũna wĩruga rwa maendereo
3: kũrĩa aumĩte mwena wa itira ũkũnĩre ai kũu gũtee maendereo maĩkuo gũkũ tũkũbenio wa njebũci
0: ndĩrĩguo wĩruga rwa maendereo
3: Maigo tema enrio maigo ake bosi wano kao kana woko wanto norani ya kira siya alisama nishuka ye noroni ya maendeleo
0: haba ino menye ndinge kuera neno shamba nondo ndina uka kia dhere keu rundina menye wale para dhere kako rabia nagate naku
3: paikangu ero ake bosi Ritu aje malah kalau tu makan malam tu kau makan kari. Kata orang ni ada sana ya. Kalau kau yang rujuk je, kalau tu makan apa? Dia wanita kari. Kau nak jaga tu mana wengi? Ritu tu tekanan ni ada gini gini dia kau tu ikirah. Aini kau tu yauru.
0: Wei
3: yauru na weter. Apa tu orang itu orang zaman ni? Mana kalau nak makan buah raga cakap tak karu kau me gitu kira naikin mua. Na weter nama kau ni engkau mundu mua. Wagemboji ogaukangu ngothenjere kichamba kigima wonete wena president watonya guo mojero ingito jiwe guo
0: aya nyinyi watu amuko serious mudikiriria nesiretie ndato no maumirira ne makomakia mono rakini ruthi muira ne rosa ne regwa Gari ni rama kana ni okawa. Hello.
3: Hello pa.
0: Ni mwaro.
3: Wa ni njani ni ro ala mbutao ni.
0: Karibu John.
3: Thank you. Riwe ko tire. Mere atua na re atua wega.
0: Ya, ni wega.
3: Ai, ni na ni ve na mavitia tondo wa riri. Mondo yo eto to taga gasagua no amurima. Mendiri kanaga giteke uke avewa kindike arungamire auga giteke tinathie mauti Kenya
0: niguo
3: kongo mundu cio no amba no atoga urania kindinafi
0: niki aga ukanua ni twaga ukanua
3: no atoga ukania
0: aha
3: na andu atuturite to ma supportete miaka yonthe seneta
0: niguo
3: Aya, ndo ingi akithie mirwa kiuga hoteli yanga yangania ndikari we kanyua gake. Reunga uri atirire seneta. Mundu tega sagua mageta kampeni na president yo etorutori. Madioro kira Kenya vando vonde.
0: Yonde.
3: Vando matata onya na mathurirwe wa vando vo.
0: Vonde.
3: Kutire vandu aturire kura. Riu avaga sagua ugaga ne murima kwa kathuru ari. Angia avagi kukitheri kana kungithia ta tondu no urende karamu no urende kamandera wanjia kisumu.
0: Tigatukwa ava bakuwa tutigatinde tugicaria rurigirwo nja. Turuca rua ava nyomba.
3: Ya
0: toro sa nawe endere tho supportaga rigadhua gachague wa Mount Kenya West. Na dhaino tu na deputy president wetu aisi wetagwa Kithure Kindiki.
3: Okay.
0: Wenu rona matunda makuga ando ama nitumo supportete for long ruto tiganirie na tu tongithie geto no regu ruga ro maendereo.
3: Vai no ruga ro na korate kwa mwana
0: ne.
3: Wakivulia nero nire ndrasa ya nidhiye kia ndarea
0: aha
3: mundu kutai mundu aname siri ya miyake oyo ndato tori tato mamba kete
0: neguo
3: nye taruu njagine wako tembea kaunti tu kaunti hava na vare nginya Tanzania na Uganda na wangendaga
0: hapa pale
3: nye nduo kare nji mbuta nagiria na yoko lea makutano Ikithie na marwe gicoko guo ukithie kiambu rwaka kuguo ndene bypass inde
0: ndedi
3: iwa tiriri abai wakivuria kwa mbere na embu na tharakari na miru gutangigwa na igacira kava tukinyarirwa ni mundu wa na nja gwe wetu akivuria
0: we
3: ayo ne ori ari tiria ivona guo niguo ni ningitikia
0: aya Nyendi kwenda kuongerera kana nyivanyivye. Vanyavu tukiendeke kumi na inya. Avane vale mbuga ogoto. Ogoto. Halo. Hello. Wajio ndisi ya kari yale. Halo.
4: Nyata mwazee wakwa.
0: Ni mwaro.
2: Mieri wa gatundu ri.
0: Karibo.
2: Ai, ane gotira tu gore atu e.
0: Mm.
2: Ni mwana wetu e.
0: Mm.
2: Ai, lo tingita mungu e wetu ton nie.
0: Mm.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Mm.
0: Mm. Ndora ve ijo ne maku nondo professor kithole kindiki au meta Mount Kenya East.
2: Aya to
0: nungi. Na thaino ne wana batu taru raisi anja ne wagwatirite Kenya yonde. Urauga matunda make ndora mona.
2: Ma kuna mbira limwe.
0: Tigango lye kenge. Tigango lye kenge.
2: Eh.
0: Tekwa kura ikauma ko mundu ingi ni chiuma kuri we. No ore ingi.
2: Eh. Niguo.
0: Noro natale kwa professor kithole kindiki egukoro agikirira raisi kiondori yake milioni nya iria ciaumire mwenocio mena rigathu agacagwa
2: apa apana apana itingire kamboria nike
0: mm
2: mundu wa mbere
0: mm
2: mundu uyu
0: mm
2: kana yuka kureo kwa gathini wa Mount Kenya agiuka
0: mm
2: ruga yake
0: mm
2: ndiri ngi vota kwa ri andu ria mangicoka kumwigua na naone kana thingi wa wira wake
0: mm
2: ira sauti ire tu gando ona gutina ndu mwe karari ri ri na maana
0: wewe
2: ndu ngi vota kwa ria
0: wewe
2: tu mwigue
0: wewe
2: I
0: unaenda kumbera ndo na mwe vako na professor kithole kindiki ende bit the president the na bando kwambirio muthenyo muthe torari nginya mbunge vunjo mwe dwa gatano iyo ni muthenya mengi mone thirikare gweka maundo
2: Awi ni vako kandi ringi nyamu ya leto wala mbuwe gati
0: hmm
2: ino ae mbuwe
0: hmm
2: uyo ba mwe tunga kana ni muendete na sini mulini wa kendi muendete
0: iye
2: mutaka agito wera ndeto ina ma kwa agito vizania
0: hmm
2: nito rea ukiri ya kembe na tere ndi ya vila kemba mbegu
0: hmm
2: ayoko kutu mbegu ino zi ya tuwezi ya tera mi ya kakoro embekire
0: hmm
2: embekire
0: Agutaramiga korembekereko.
2: Aya, venge.
0: Eh.
2: Abedia uti ngokugo to ndirelo eno betukirite abano aya wake.
0: Mm.
2: Ne koro isulite murika mushi gwisura.
0: Eh.
2: Aku ina nai kamuga ikwa.
0: Angora ririria monini wauga monini wa raisi kara monini wa ngavana.
2: Monini wa ngavana.
0: We? Yani we? Okay, thank you. Wana nyendiko ya kenge. Hello.
5: Mwaro.
0: Ni mwaro karibu.
5: En urage na njiro e
0: Zira ne atua
5: Yunga uga atirire
0: Hmm
5: Ana kafiru ya kutua
0: Iye
5: Kondo Pugi tere kikina kende kire
0: Hmm
5: Aifo
0: Iye
5: Nyata Nuo ndoro kwa are tere mauti kenya wa i east
0: Aha
5: Kutu ndo anato mato kiuga
0: Wanakasha kwa kutike ndo are tere mauti kenya east
5: Aya Kwe ndi kwa na izi umu kukawa avinke eto e
0: Iye
5: Bera alakire patiriko
0: Iye
5: Ana kutemu gamba nato mwa rutire
0: Kutue kikagate rere
5: Eee
0: Tondunua mbekara nerete na ake maita maire Ate kabindale kauga ako rutoa
5: Eee
0: Ahu gire Noe tete steke onda asuma mogoka
5: Eee
0: Rakini menjirale makiaga divated Magesenju anjira magetoro wa dhingira magethi state house
5: Kutondo tozio
0: Ake na ugengi ange kora vune vamo wana monge gunekera nesawa
5: Aterere
0: Iii
5: Nugute ka nginya mondo nginyaka oa
0: Iii
5: Waki wa weka na mkada kata enda kana enkeroe
0: Aha
5: Eta ya neki
0: Kwa huko lingana nawe deputy president yoyaa amurute ofisi hile na ole ole ofisi hile nema vya nene
5: du oyo ofisi hile oyo ofisi hile
0: haa
5: atiristi
0: oh hii atiristi hii hii neke
5: arabu duwa ndo engele
0: todhi ya atiristi neke
5: atiristi rondo wale re nito onaga taru ende waru waru tarea mwiso neke la mwoka urale tetekine tarea mwiso mito ni yake mwenye magika ati akadiri ondo liko
0: osio
5: arabu du to ke rumwe nwa mbere ti ona ngu maendere o endia diri karino
0: ndego
5: to baba ne to ikira ngera mi
0: ii
5: na no atro na maru magikwa arabu to ke vanwa baba kura
0: ii
5: to kwa dira ijale na te kura hizo milioni nya kuma mauti Kenya wanako na igire sa watondo taru nina rata kuma kondo wenge tofauti kondo takosti
0: iye
5: na mawazi moku era rivana vya hai marambira leto utawukota nwa tutamu iri uwa ntamu ilani wafama utikenya vathe
0: vatheri
5: vatheri
0: aha
5: dungu watu kwa tuwe vere kia butondo kondo tuge kaa ukete la kutatuenu zate tu wanatua kwa
0: tutaka kwa tuna mwondo ugeto tetera tuke mwondo tuke mbunge ya vunjua mwaka moku
5: ee
0: raisi ni wakoro wakio sande pite president mwana wenge na temu wano wama uti Kenya East
5: ruu tutaka kinyava uogo
0: ee
5: pai mauti Kenya neto wazirava
0: ha
5: ee hai andike tutengia alia ya kwane kuleneko nenga agoza kende kene kumunenga kura
0: anayareka kumosa
5: afauna kwa natoke ya jiondo wengi tondo uwe tu wakwa kino rikuwa kwa tute terera
0: ok vainya vitu kiendae kamirongo ere na emwe toa tigili yandae kake endane gatha tuweke draw ya vainya nanudhu na ngwiri le mudhikiri wae mwaro adhikiri ya mirongo ya nana nime okura maiki jona ne draw ya siri ngiri ngiri ngiri Nodo la vataragweka, nwa kwa divana vali star 779 ash Etekera, na wetekera divana vali chesa box Niyo ya mbere meyoseo kena toma number one Na wametoma, ula dhiyo vandole rono wase mbox Yemo vali chinya, nogekera mpesa pini yaku Nogekera dhiri ya maondo mau Maumerone maire, congratulations Nwa sindangiri dhano, ekumi merongo ire Na mbisho norute Nondura divara valista 779 ash Aha Okena divari option 5 Okena dutambie chichi yaku Tova mwe Tuko pamoja Nareange korwa Wero unbox yaku ndekendo Duva unuvotora dutandro Ya mudhikiri omwe omwe A mirongo enana Kauna konengo kinyidhirie Halo Halo
6: Eo atumuria
0: Ni mwaro
6: Eu kali na papaya aku makin ingai.
0: Iye.
6: Lupa ke boleh kasi aku ire. Ati kau kasi juga kendi kino aku itu.
0: Iye noa mau tikanya east.
6: Ah iya kendi juga kendi ini tahu ke aku. Aku kalau di tanah aku itu jadi. Itu le magam maligo.
0: Iye.
6: Le magam ben. Itu ni maga matang tu dia tu merah tidak gitu.
0: Kendo
6: No dia ni gua kebetulan kendi kia tu kan macam mana tu kata seram deh ya malu. Dia ni gua nol kan macam kata seram deh ya matang tu dia.
0: Ii.
6: Kalau dia orang orang aku tu ni gua gudik orang orang tu ni gua tu orang tak kerja. Lu ni Wane menda ke ego oti Le tekiri ya rasa kuwa Woi dia gitu Tau dulu Rasa kuwa luti lo muka lo nawalo no Uwa koro liang kisi tarung kisi mamu ha Kisi yang siapa mika muana inji mero
0: Weno la mike kamedo kuringa rana tondo no wana kura
6: Eh?
0: Weno la mike kamedo
6: Ay, kan ini ni ke kamu ada yang aktif lagi? Ay, weh, orang ni ni tadi. Ay, orang ni sekarang orang jauh berubah.
0: Ayah. Alah.
7: Alo Jage.
0: Ni mwaro karibu.
7: Sio tani kuma valgu ai.
0: Karibu tone.
7: Kwa kiyo mwaro Jage.
0: Hmm.
7: Ewa to wa dili ya baba isa vanizuka.
0: Iye, thank you. Nondo wako mweteka.
7: Kia di kia kia kama mwaro kutu na ameriki ya mwaro na amwaku a studio.
0: Iye.
7: Na luo hana ngekura Jage ni atiriri.
0: Hmm.
7: Kile no kwe tuyesa ni idwe.
0: Hmm.
7: Niwega mwono genda wa mwono kwa la kivanga.
0: Nika bindaka kwe vanga liwe?
7: Liu, nika bindaka kwe vanga mwono wa menye mpari iriari.
0: Mhm.
7: Ame ni mpari, ako menye ajitiri te mpari iriku kana iri, ino kana iria.
0: Nika bindaka kwa wakani yangado na zawadi?
7: Nika dune, nilewe kuzaki kuna liwe ni ako wakani yangado na zawadi.
0: Mwode, nika bindaka le nguwejia njezuji ya tembora kwa chia kako he?
7: Eri ndazi atemba kwa kiga kwa no na na donu gibiro no gidire da vando vanini eh
0: mm
7: to dia ngi da maji no ano kwa ira giro me da itu me nyembe dini au
0: ne bare de mari ne nga ne ngijire kingi nga na kingi no ezere za gambere na buba na mwena
7: eri za ambe la buba na mwena ini kaguru mala mwa ba ne go njage
0: mhm
7: Eka ka guru ni ugu ni gongwa da ko la to nyitre ugu ro da bodu tu sa ni ri ke nda amu ro ko la ke manya tiriri
0: mm
7: yo de ke mbali ri ko to ru mu ro ta ko manya yi
0: mm
7: no no wa ko a we tiro
0: thank you aya aya mu de kiria to se di mo si ga nondo
8: hello
0: hello
8: hello
0: ni kwa ro karibu
8: Hello.
0: Alo, nera kwegwe.
8: Ewe.
0: Hmm.
8: Nendi chana yo aboku.
0: Iye.
8: Patire ramari.
0: Huh?
8: Patire ramari.
0: Wago gunege.
8: Ai, tonde ngoma utikinya kira kretere tenendu.
0: Gotire.
8: Koka gotoro iziambara mana.
0: We, aru iziambara reko.
8: Makenda.
0: Ne buti kana ne ndoe ne siria ekenda ne buti. We? Mudikiri wankora vingura mutamba dhaino. Tuna ndaika idhato. Tukorwe togeka draw. Ya cheza cheza. Vada mudikiri dia adhikiri dia merongwe nana. Meo koro mageto meru angiri di mole amo. Eta kwa draw. Na draw yuma gako. Draw yuma kule wara adhivale star 7 7 9. Wara adhivali star 7 7 9. Ukedhula le ndio yawe mwaro akora ndora adhulete. Na yako kora ndora adhulete ura toro vale vale cheza box, cheza vieta na cheza sport. Nila kuera mbia siya nevenya nevenya ivareva cheza box. Kogura adhioke na cheza box niyo ya mbere. Koguna wakua kutoma emwe. Kana wandeke emwe kena toma. Na watomo ura toro vandole nosi ndeluwa va siningingidi ya ganare mwe. Nondo boxi noro na 1, 2, 3, 4. Ungeo sa boxi ya mwana ugekere mpesa pini yaku wasa kukwethedi ya mbia. Nondo siringishio ngiri ya ganare mwe. Ile mboxi ile igire shia mboxi isho. Na ikero nana kwa noa thie mboxi ili yaku na ukethera ndae kendo. Nono nukere mboxi ile rae na kendo. Lidika na wasa box, wasa number 4, wasa number 3, wasa number 2, wasa number 1. Itikira kwekera mpesa pini yaku. Nawekera mpesa pini yaku, niora koro atoro kule congratulations, nwa sinda, kana omotara nidia kule draw. Nono ya kwera na wadhirate mboxi ya kwe nziro, doka make. Wata kwa ngwerete, mamba vipi? Aha, nolia di mole ya kuwa na kanako na toke ne ngiri. Niera waka teke teke, kule kwa mpesa, lakini inosia in-game, ayakura no adhivale stang, a 7, a 7, 9 ash, ukethivale vale chesa box, Uyosa mboxi na mboa nukethena na siringi ngiri dhano. runo nigetho rute mbia icio waretire acheza cheza ithi mpesa le pini yako nwangi jane tikere gusoka vare vare star 779#. Oke na dhive namba idhano. Namba idhano neyo yandeketo idhi draw. Nirenda kuruta ngiri ino na sinda idhano. Nenda kuruta chia, nenda kuruta inya na magana kenda. Kweri nore nda kuruta, basi, ike na oka mpesa ale. Tutikira kuthi nambere na maondometo. Halo.
9: Halo.
0: Nekwa aro karibo.
9: Halo.
0: Halo, nenda kuigua mudhikiriria.
9: Jage.
0: Nimo aro karibo.
9: Oyo ne beta wanjiru wa intelligence manyata.
0: Iye.
9: Tayo ndo nenda kumwela.
0: Intelligence yira ugata kuwela tamanya.
9: Nina e.
0: Mhm.
9: Nina intelligence kuma 1975.
0: Iye.
9: Waina anjiru wa kalangu njezi makendiga.
0: Iye.
9: Nuhu nienda kuwali yondo umwe.
0: Iye.
9: Na nienda kuwela ando wa embu.
0: Iye.
9: Tiga makeroga miya keyo.
0: Mhm.
9: Matige zilia tekwe mundu kamate te ati murima.
0: Wewe.
9: Apana.
0: Eh?
9: Na kuilo uo.
0: Wawo kune kinge na tono ndaipite president duwe toke dhole kendiki kuma na varia erodene na varia dharaka.
9: Nienda kuga atirele.
0: Iye.
9: Kutio lotonge korwanja ke.
0: Hmm.
9: Nine mokoro gesia tandiwe di karele ere kure ni. Ate, ate we. Kutuwe tale kibake. Two or two I left military.
0: Ndegwa.
9: Kutuwe tale uru.
0: Iye.
9: Muzo kerea mwale tere waka mwondo kana hava mero na embu na zaraka.
0: Mm-hmm.
9: Nika adhoka.
0: Iye.
9: Ate, ziku wenda kutufuze la kigo kifo toni mudhombu.
0: Iye.
9: Pati nivu nae.
0: Mm-hmm.
9: Nwa nginyando wa embu mechi ilie. Kairi, and they should rethink.
0: Mm-hmm.
9: Makuro wa makeme nya. Tutike kukuwe tamalija mambo ku.
0: Nwa nginyato webangai?
9: Nwa nike?
0: Mm.
9: Taruke dhule kendiki nwane mokore ya vazara kasi ya kariga.
0: Iye.
9: Ndinge, nye mimi ziyoge ika ukapira.
0: Mm-hmm.
9: Pati nwa nginya tuwe siri ya maika mere madato.
0: Mm-hmm.
9: Eni, no nwa kwezi ya nwa nginya ya tuwa dhwe. Ni mwondo fulani wa Olenton. Toto wazo kutuwa zike.
0: Iye.
9: Leo ma?
0: Bio bio.
9: Leo nchage, ila ando makuwa maestati mbae.
0: Hmm.
9: Na liyato kagaro lukua.
0: Is a professor, by the way.
9: Na professor no lisimu yake tunaiona.
0: Kura tuke kate weruga lindola iguweka we.
9: Na kwe la atere.
0: Hmm.
9: Professor no lisimu yake ndiki ne tunameona.
0: Iye.
9: Ure kendiki kire kire ando vale kare ni nyondale yake. Buite si papulik.
0: Hmm, wale mweta we?
9: Wanole wa haiku kwangi ya metaga.
0: Iye.
9: Yude na wezo.
0: Okay.
9: Yuto tige ate mpara ino siya vanga siya sijui nini ate mimi ni wa murima. Kwe ando mae moa murima za another.
0: Ah!
9: Ando mae moa murima za another.
0: Ni shambala wanyama eh?
9: Mere aterele.
0: Ah!
9: Nimbe kareta intelligent kuma 1973.
0: Iye.
9: 73, wacha ate wao wameingia sahi.
0: Nekabindo, eo ne meaka te ate.
9: Leu matige ate angate kutuila angasinjui nini. Na ate tomunozu tige ate kukava angatuga kianga embu ilikuwa.
0: Hmm.
9: Embu ilikuwa ya nengu mula azokia.
0: Kule kigo tara auga na nye vako andila kwerewa ura auga atirere. Tutigatere kutongorua na tunetu ebange Vandabu ndira tanzio kolera
9: Pia nguwele nchage
0: Hmm
9: Utibo donge botekeka
0: Eee
9: Kwa gea tea kuruwe tuwe
0: Hmm
9: Mura atu itandu wanyo mbali ya murenda kula sietu
0: Aha
9: Kut Mereze that's the truth
0: Mhm
9: no le amo le amo le amo tramo le amo esta boti mundo esto abutaki
0: okay nena ko gwatia ring
9: iyo nyumba kuna
0: nena ko gwatia
9: eh mere le tura maro muri ka bau tripe ya ko ya ko ko kera iko si no si ku tia ba buvanga ire to anga denti yo to ataro buri den kiyena tin ke si ata kwa mugi
0: thank you o si ne zine intelligence kuma ko la tamanya nere da kugwata na chigo siake nondo ko kaundo mbugaga ndroje ira tonya ni sienyu kule ni zo pesa ni zeno kwa monde ke vere ngwatero senior intelligence yara toira gutinge tuke kamoga tuke ka murieto tuli andwa nyomba leo turazalia kura lakini kura sioneka.
10: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Mukethe thora ndeto yone ndeto ndito mono nondo ndeto ne Mount Kenya West na East irekira nyama shigo ino shia senior intelligent kwa ngereka no na nye ndina ugugwana na ae uga kuthie kororia maendeleo ma Mount Kenya West ukimaigaratirire no gicoko gyesa maendeleo ma Mount Kenya East ukimaigaratirire ratiria Mount Kenya East ne mbotho kwangereka no ukathi Mount Kenya West ugitinia mugondo wa 50 by 100 no githi Mount Kenya East ugetinia mugondo wa 50 by 100 wamukero ruka mureve kamurevo mbia ongema kamono kaundwaka na nyongere okay senior intelligence ndina miaka te yaku rakinu ananie tekwa nengi moiterere athuri marekarande wana kora ingi ndine to kore kya makya muembu kore ne rango maya nyinyi na nyinyi okay vuto vatora ari nindu kitumaga utonga woneke na magai moneke nirira turaga the national cake tando ngembera the sukurusi embu county thai no turagwa itina manje na itina meaki na Seven Fox Dams Kenjin na Kenya Power irutagira biashara yo county ya Embu na Machakos na county ya Embu na ya Kitui okay twatigirova kyuri kingi kyuri ondo inge neka vinda kare kugweto gutana kora kuna heshimiwa mbunge magutunga watho nondo indo igagerwa vambunge indo igagerwa vambunge indo igagerwa vambunge nendere kugututana kora tuthurete ya jumbe makuthi guturugamirira kana kama kinyama getuye kande ya nyama makaburu weusi ando wana madhomete vasihi makaburu ni watalii weusi kule mondonge nenge thienge mwera nye kingpin vare veto njege ndimo akua thitima akimbuli what are you saying are you not from whatever Embu County musikire tu ne dams nendu enda kumbira yani mondo ucho arona kolera motera madha nondo we ni wakinyire ni mtalii mweusi arona mwaviriko wengi ndara mwerewa tigaru au metwa ko mondo meta kwa makaburu menda gwitua ni athungu wana mutunga ndeta na kyarenda gwitua ni muthungu ruo ngirigwa arakomenera ndwe gikonde ni kiro ruthio miturari arumwe tumete kondo komwe lakini arafanga we tondo rangi yake kana kirathi yake vare ari ndarere wange mwera ndima nje kana ndimo aki arona konera mutera matha anyway muthikiria tose thimo ciega nondo tukena tigana na ndeto eno cheza cheza no turathi na mbere tuthiete ru kondro ya tha ithano ni na nyiverua namba complete ri ring na nengero ando 50 kuma gatagati ka tha ino nginya tha ithano na kindu ndagika 10 uguo ni tugwika draw ingi rakiru na vewa 50 persons ni mwekorwo maikinjirwo ni draw ya ciringi ngiri kugwitikira kuthi varia vasta a 7 a 7 9 ash itikira thi varia va cheza box itikira nawe ro cagure box cagure mwe ukinikire mpesa pini yaku nigetha ru tukorwo tungiaria kuma vau halo ni mwaro
11: yangu ile ukivie secondary na university
0: weri
11: tango vezi oboro
0: o amukuthuri
11: ukivie secondary na university
0: nene tikira tuthie mbere
11: nengoria tirire ule no mudengere yo
0: Utena ndwe
11: anwa
0: ni muthengerera ndena ndwe
11: tangu kanyi na tangu ile
0: iye
11: iye nuku menderia guoya guanjo nani guoya rafa meri guo pesa katali kaga aki
0: nisawa nandu kamegure
11: njiko megura
0: iye
11: tati ngweli adarumu wanyu kwe mwanyu mwanyu kwa mwalimu bari omunje agatiro deje kwa agatiro deje kuwe ni kwa mwiko wa mwagito ni mbazi mwe eta wa kibulia
0: ee
11: no ti kwa kwa anko ene bata kwe wate yone ee ngito maturu kama nake wogwo nye ndi ndiko vula wetu tanzuye maendeleo maanguona
0: ayo monde nwe dhidhani na madharo komo no we kulinga anugu sira ya tu wale amokudhu wa monde ya amokudhu donge dhidhani na madharo komo dhidhani rio ya anugu na nwa thoko ene donge dhidhani na madharo komo